senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babezinkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindlondlo makhosi amakhulu.